0: Ang pangunahing pangangalagang pangkalusugan ay ang unang serbisyong pangkalusugan na pinupuntahan natin para sa pangangalagang pangkalusugan. Maraming pangunahing serbisyong pangkalusugan sa Alice Springs, katulad ng GP, Clinic ng Agarang Pangangalaga, Kumadrona, at Dentista. Anong pangangalaga sa kalusugan ang kailangan mo? Kwalipikado ka ba sa iyong uri ng visa? Kung kailangan mo ng tulong, tumawag sa MCSCA sa 08-895-8776 or bisitahin ang aming website mcsca.org.au. Ang pag-access sa pangunahing proyekto ng pangkalusugan ay pinamamahalaan ng Multicultural Community Services of Central Australia at sinusuportahan naman ng Northern Territory Primary Health Network at ACCC Community Radio.
1: The Multicultural Access to Primary Healthcare Program is managed by Multicultural Community Services of Central Australia and supported by the Northern Territory Primary Health Network and 8CCC.